Arwe barinya keku Kalawana dawara Yamage nanyu di parmarai Gungu bubin Kalawana ngalgira Yam nanyu di wajar Yam nginu di wajar Nyabar gungu buwala Niam bandi wajar bin Yarang jagi kurai Baba gungurang Nyanyu wajar Yulu darat